0: Βαλκανικό.
1: Mundo mukakirimo, newe witharagiria muciĩ. Kũrĩaga matezi kũigathiri na gũkirĩra ũndũ. Mekaraga makĩthoragwa nĩ mata na kũrũmarũmwa nĩ mĩnungu. Na no acuka mekagia cianda makiumagara gũthambia thĩrĩthĩrĩ, mecene na ngũtũ cia ũrĩa kwao gwĩkaraga. Vuvarĩ magĩcoka kũnyambwa na kũnyararwa nĩ arĩa maumagaragĩria ndeto. Thumu ĩno yeragwa mũndũ mũkerute gũkiragĩrĩria maũndũ na kũigaga thiri. Tondũ mĩciĩ mĩingĩ ĩvaraganagua nĩ akairimu arĩa matakunĩkaga tũnua. Ũndũ watũmaga mũciĩ ũnyararwo ũkĩnyambwa na gũcambua. Ĩĩ nĩ akerwo akiragĩre maũndũ tondũ mĩario ĩmwe kuma kanuarĩ ka mũndũ mũkenungaga torogi. Ĩĩ na nĩguo, makũng'ong'o matiakũngũtĩka makiuga mũndũ mũkakĩrimo. Newe wĩtharagĩria.

0: Ajá.
1: Julia, qué hambre. ¿Eh? Uleguatia. Kaundu kau ni kagate dia rusu kana dai sisi ngiu kroge samani na mundu sio. Tondu ukoro ido wa mwigare vo ingi. Ikutuma uti mundu tenda kuga kiaga age appreciate either ni muthuri kana ni mutumia ni wenda ukoro wa akia.
0: Appreciate.
1: Age sokirwa ngatho. Na kone kana wiro sia rutano aruta kivinyo. Rusio aga okwa na rio. Aina kio kiri atonura ni nura rutire wira kivinyo. Ruko ugo tikurikana ni wa mundu akina mama second singi gire vugu ti mundu le igwa no tika tukora gotu no tu na miari no ya twari ikiriria ni avata makiria ino ukando na kiembu ni ndu eri kana ngino ndethi we na no rambira ukando na kiembu ni ndu
0: sio sio iria ngukwera si ere kaga no vudo endam no na varia wa tuwe wa varia hii turuga milite wa varia tariu nduwezi wali ya kaundu especially tuwe mwongo mwingi nduwezi yogo mwongo mwingi ndukoro kwa wisi mundo nuga ga thank you nondo usi nondo wekirwa nati mundo murume wekirwa kumwekanira mweka ni rondo yo mwega na mundu anekire rondo yo mwega ni toria ando ma discuss ago gakora taru no tomera mundu message ya mpesa ntoko murai na thiri na mundu si akina ko rwanda no na message umenye ndana miona nondo ndana miona ndana ugatia ndana uga received ai akina uga thank you kana ndana gweta mugambo meaning mundu zo ndano na message yo na nivo vakinya yenge nya mundu ukakora akubure thimo kene kure no roni de ka message gakwa na ni nae ma mundu gutumira ringi ni kwa gutumira mpesa ida yegana kana kanyamu kanini uvate kuga thank you kugo twa ukamwena ure wingi mwari ke maundu menyu no vatie kuga thank you na kiauge wanani na uga thank you nute thank you ando arama koroga magitembora nira nguo azu matingira na thank you ndu aziru maturaga mbara maturagira nguza ni maturagira mathina no ru andu aria megusanite ate ko tu ye gusaniru na die thena nawe ndu thena nawe tu yeva tu ikindu kimwe tu yeva tu mundu omwe mundu no vate kwira muka thank you kana nawe mundu muka wire muthuri waku na uga nauga thank you ya kaundu ko kenge wava gutori wogurauga mundu ndavati guoka wali mwe akinegarura akina mama mwe na uri taru mutumi ore guonte okaga nundu ore yakena arumetyo madiesa kanjarari si atumia atumia nyo madhie sangaga ne kiudhie sanjarari ya mundu murume na yekoragwa yethondekagwa I setting ya gitanda nikiwona gitanda nikienda gwikara gigicenjagwa thasi ingia kora torarora yena mwena ure thasi ingi no turi na mwena uyu njara ya umutho ya mundu murume baria amami kana no muno muno njara ya umutho ya mundu murume baria amami ndiria mutumia auka akinegarura akina mimamira amamira ngoro kuretwa vu ngoro ri ndeka ciega no na gicoka kwigarura ati kuri arenda ana ngoro wa ai mwekeru twitaga twire tukunega kiongo nayo aku nikino ndo tukunjweri njweri itireva ni gwitandari ugu ni ciega ni kunekagwa ni getha at least imenyererwe ikorwe yimbega nondo ni irava tarika nginya rucio nega kare kwa ringi rucio konega gai wega so vau patio ana mamira vau akoragwa akigwa ikoragwa thaicio arikirua mwarikaniria ikoragwa ina iretage protection yeguru muno wana amamite vau akiumagaruka ru akithie na agicoka ndariganagirwa ni kwerewa mamagira ava jara aria mai kure Facebook kure nwanga waru ni ngionia jara either igwava ikina